dabbeji e tufandeji war leddi kecce sappo mbawanani goto hattanta burdo so tawi non ayimi yero mama njima pullori galo haa jamar ko kangu wino yero yero wi mo nam o wi mo maydeni yeso kono gacce ne ciagal biddo gorko yo hul gacce woto hul maydi sabu maydi ala jassal